Oke, pernyataan masih kasar ngabdi kang udai. Cai tiis dina gawir, ngarakacak dina sayangna. Hirup girang di tengah dihilir, ulah rek nuduh kanu jauh.